0: ki ngā mihi mutu ngā kore ki ngā ringa wera.
1: E, ko Hawaii ki kai tēnei.
2: Ia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: E mihi atu ki a kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

Ki hono mai kōtau ki te reo ara tuku e whakamirimiri ana i o kōtau taringa. Ke are are ai ki te whakarono ki ngā kōrero, ākei mui a tātou i tēnei rā. E whai a ke nei, ko tētahi kōrero e pāna ki te hoinga mai o ngā waka o Te Aroa, rāo ko Tainui i Hawaiki. I hoi mai ngā waka nei te one i whenua kura. Kari te ngā tikanga, ka huki atu a tama te kapua me tia, rātau ko oro, ko maka, ko hei, ki te poroporo āki atu ki tō rātau pāpā, ki atua matua rāo ko tana tama ko hau mai tapiti. Ka peka ke a tama te kapua ki te tūngau ngaro atu te wahine rua eo i a whakaotirangi. Ka puta mai a whakaotirangi ki waho o te whare, i muri mai ka puta mai anō a rua eo. Ka whai mai ia i muri i tana wahine. Tere tonu te hārea tama te kapua ki te waka. Ka tai chika ko ana hoa ki te kawe te aroha pono ki atua matua rao ko hau mai tapiti. Ka mihi atu, ka mihi mai te koe kera. Ka rere mai te ui atua matua. Ka ihe te ao kapua tai ngoi ngoi nei. Mohi o tonu atua oro mo tama te kapua te rā whakatauki. Mo te āhu o te ao te rangi e rere kē nei. He pero, he mango, he tai ngoi ngoi. Ko te rite o ngā māhara i roto i a tama te kapua. Ko ia hoki te tangata mōhi o nui i roto i tau whakatupuranga. Nā te mōhi o nui a tama te kapua i ora ai ia i te pare kura i te kārehi pōtai. Ko ia nā kē te rangatira i ora i tau a kōhuru. E mōhi o tonu ia ki te takahanga o te kaharunga o te kūpenga ki raro ki ngā waiwai. Ka puritia ko te kaharara o te kūpenga e mauai ngā kārehi. Ara, ngā kōwhatu pēhi mo te kūpenga. Ka puritia ki te ringa. Ka tahi atama te kapua ka tūpeke ki waho i mārunga tonu i te kūpenga. Ka putaia ka pōtaia ko tōna nuinga. Ko ihu moto moto kia, nāna anō tērā māhara. Nāna hoki i kukume mai a ngā toro i rangi kia haere rungi tana whakaro me wetahi atu mahi wāna. Ka mōhi atu rā o Roma, ka karanga atu. I peka atu ki te kāinga rua eo, ko hoki pea ki tātahi. Ka tokotoko mai te karauara. Ka riri atu te pōti ki hau mai tapiti ki tua mātua. Ka mea atu. E noho, ko au e haere ake ki te poroporo ake atu ki tō whānau i tō mokopuna i a tama te kapua. Ka tai rātau ki tātahi, i reira ke a tama te kapua e aki aki ana, i ngā tāngata i te tō i a Tainui, kia hui mai ki te tō hoki i a Te Aroa. Ka manu a Tainui, ka hui katoa mai ngā tāngata ki te tō i a Te Aroa. E uta ana ngā tāngata o Tainui, ka titiro atu a tama. Ka karanga atu kia hotu āpio, ko te tama hoki tērā hoturua. Kia kī atu ki tana pāpā kia hoturua. Taihua e hoi, meri te tahi te hoi. Ā ka kōrero tia atu ana, ka tahi whakai ana mai a hoturua ki te kupua tama te kapua. Me tango mai a ngā toro i rangi, rāo ko tana wahine ko kia roa ki rungi a Te Aroa. Kua ki te atu ko e kea kia roa kei te waka, engari ko te karaua kei uta anō e tū ana. Ka manu tahi a Te Aroa ki te wai manu ai. Ka pakahau hau a tama, e uta. Ka eke eke ngā tāngata ki te waka. Ka haere atu a tama ki te kō muhumuhu atu ki a ngā toro i rangi. Ka mea atu, me eke tāua marunga i tērā waka i a Te Aroa. Ka ore he tangata e mōhi o nā ki ngā mahi o tō tāua karaua tua matua. Kei a koe anā ke ngā mahi o te tō hungatanga, o te mano o tua matua. Koe a rā hau i tono ai ki a koe, marunga tāua i te rā waka. Ka ngō tō rā pea te aroha ki te ngā kau te pake kene, o ngā toro irangi. Ko pā te reo ki te rua hine, ko eke no atu hoki ki rungi a Tainu. Ko tau rawa te noho te kuiara. Ka peke mai a ki orua ki uta, ka hare mai te one ki a Te Aroa. Ko te mātara o Tainui o Te Aroa e manura i te onera. Kei te rua tini e ai te rongo. Kua ki te atu a tama te kapua, kua kau mai a ki aroa ki uta. Ko te hukinga a tama te kapua, ki te aki aki i ngā tangata ki a tere te rūpeke ki rungi a Te Aroa. Me te aki aki, me te tītiro hoki ki a whakaotirangi. Tītiro rau atu e noho ana mai te tāne a rua eo. Ka tahi ka hāre atu a tama te kapua ki a rua eo. Ka ki atu ia ki aia. E hoa, ohoro, tikanātaku he ru tuki i gairaro te pīhanga. Ara, kai roto e tītiana. Kia ata ketu ketu rawa, kia ki te aikwe.
ka haere a rua eo, ka tūwhera te whare, ka tomo ki roto. Ka rongo mai te tangata rā ki te reo hau mai tawiti e poroporo a ki ana, e mea ana, e tama mā, e hei, e oro, e maka, e tia, e nau mai e haere, ki tae e koutou ki uta, ki tae ki mau, ki tae ki noho. He huhu, he pōpō, he hanehane, he mate ai tū kāhe. He ngari me mau ki tai ki tū, he puia, he angina, he kōtuku. Ka mate rā, ka tika te mate. Ā, ka mohia tū ngā rangatira rā, he mea mai ana, me mate i te pakanga rātau, ka wae mate i te noho noiho, i te māngere, i te mea he mate no te kuri, no ngā mea kore māhara. Ka taia ki te rua ngā huru tini i te mātaratanga mai o ngā wakara. Ki mi tonu te tangata rā rua e o i te heru o tamate kapua. I muri anō i te tononga mai o rua e o e tamate kapua. Ka taia atu ia ki a whakaotirangi. Ka me atu, e haere ki te waka ki te whakatau nohoanga mōu. Ko te nōhanga, kai te tuatoru o ngā tau manu i te kei, ara i te tū ngāuru. Nā, kei tū atu tōku ki kona tātouna. Te rūpeketanga anō ngā tāngata katoa, tū iho i raro ko tamara o ko ngātoro. Ka karanga atua tamate kapua kia ngātoro i rangi. Kōkiritia te waka, ka kōkiritia e rāua. He li te anō tō rāua peke ngā ki te waka. E tū anō hoki ngā rāwhara, o ngā rāwhara e rua. Puta rāua mai te karaua rā ki waho, kwa taki tai atu ngā tāngata ki te kāinga i te poroporo a ki mai i ngā wakara. O matonu te kōeke nei a rua e o ki tātahi. Pēhea pēa kei tātahi e noho anā te ruahine a whakaotirangi. Tairoa atu ki te tāhuahu o te one, e whakangaro atu anā ngā rāpara o te arawa. E oi rā, pia tātā te wai o ngā kanuhi. Ka maringi mai ko te puna roi mata i ngā kamu. Ka tahi ka hoki tōna māhara. I nā wai ana ka kore tonu he heru i kimihe nei e au. Kaore, he kāhaki kē tā tamate kapu i a whakaotirangi. Ā, taihua koe ka raru i āhau. Ā, hipa atu i te wā, i tūtuki mai anua ru e o ki tā wāhine i ki te riri rā o ko tamate kapua. Ā, i naru a tamate kapua i tāua wā. I tukua mai ngā poipoi kutu. Ko ia tamatu o tēnei me o te kutu, ko ru e o. Ka rere mai te wakarā. Ā, whakahekea nei e ngā toroirangi ki te waha o te paranda. I rungei te mahi kino o tōna hoa ki aia a tamate kapua. I karanga tonu ake a ngā toro i rangi kia Māui mua, kia Māui roto, kia Māui taha, kia Māui pai, kia Māui takitaki o te rā. Waia nei ngā atua nānā i whakamana mai te pauri o te karauane. Kia taka wāinga nui e hake anā te aroa. Ka karanga ke aroa, e toro e, ka taka te urunga o ke aroa, ka ore rawa i whakarono te kōeke rā ki tērā karanga. Tuarua, tuatoru, kore rawa. No te reo rawa o tōna i rāmutu, te tama o tōna tuahine, ko ue nuku whakaroro ngārangi, te ingo taua tamaiti. Nānā te karanga ake ki tōna pāpa. Koe rā tēnei ko tana karanga. Taua nui e kai a koe rā. Whakahoki e te iwi ki te ao mārama. Ka tahi kauho te ngākau ngā toro i rangi ki tōna i rāmutu. Ka whakahoki ake. I papahoro katoa ngā pūtea ōrunga, ka māhara nui ko whakaoti rangi ki te ruku i wana kumara. Rare mai nei, ā ka tai mai ki rata nui kei te takiwa o takira. Ka ki te atu rātau e ngā rata e pua waiti ana, nā ko tihe maho ki te mārama i umai ai. Ka karanga atu atama te kapua ke a ruarangi muru a rāoko ika. Me piua ngā kura nei ki te wai, i nā hoki e mana nei kei ngā rākau o konei. Ka whakaitia atu e ngā hoa, ka whiua ngā kura nei. Ko ngā ingoa o ngā kura e rua nei, ko tū he pō, ko tū he ao. Ka pāhe mō mai te waka nei, ka pai i muri, ka kite e māhina. Ko ia tēnei whakatau ki mo te mea kite. E he kura pai nā māhina, ka ore e hoki atu tō tāonga ki ākoe. Te kōrero taka anui tarakawa, i kete ia i aua kura. Nā te matenga o hika rei a ngā moki, te rangatiro o te whānau a apanui, ka tīki nā i te anatū pāpaku e takotoana, te ingo o taua waro o moaha, e takotoranga no ona rangatira.
A me tuku nā te haika o te waka kōrero i tēnei wā, nā he wā poto nuaiho hei whakata. He toru ngā wā te whaiake nei hei whakangāhau i a kōtau. Whakarongo tonu mai.

0: maunga tane whā te maunga ko maunga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: E whakarongo ana koe ki te reo takiwa o
2: tautoko. E kororia hareruia kia ihoa o ngā mano ki te kahui ari ki wairua mā te māngai hei tautoko mai te arepa te omeka tautoko hia mai te iwi nei piriwiri tua amuera ka puta ka orae ka puta ka orae.
3: E kororia hareruia kia ihoa o ngā mano. Tua uriurui whai o iyo ki tonu te rangi me te whenua i te nui o tono kororia. No reira rā ka tuku atu tēnei reo whakamoimiti kia koe e te matua ora mō ngā tini manaakitanga. Ko whiwhi nei mātou, no mai rā no tainoa mai ki tēnei rā. He inoe anō tēnei kia manaaki tonu mai koe i a mātou i tēnei wā i te roanga o tēnei rā. Kia āwhina atu te hunga i māwiwi ana, kia piki te kaha me te ora kirungi a rātou, anoho ki kirungi i te hunga, e rawako.